Ya fatalo fanju ya la jomo fan pe ona ma funja mai ya le jan jo programme ya ile ni jola ol ya fiafi ya va tai ma funja mai den jonu ele to u mi se tanto chai mi o to ele jan jo programme ya le tanto programme le na ya le fo ya su to na ya mo jo wan to nu bele ya fa mana juan jo ya le tanto au fa longo longo ya lo fa nga solo le man jo wa o nga tai jonu ya ya mancha ile vayaso to lo vayaso a mataria ya le man jo online Bible school ya e fatau nu mai Samoa ya e elengan jai leona yo matu fa ya ongolo fatau nu ina ya la matu por kalame ya la matu online Bible school ya tau tu nama oi pape ya e de fia la tele lo si la fia foi la fia ngon pa ia le tua yo e tau le to ya wa winna le leyo janto ile upo le tua matau tia ya upo le tua lo fa pe ona a wa winna ya i to tonu ya ole matu online Bible school a yo elengan jai voi le ia olo ia ivo ila onga le Vasa Pacifica I to tonu o Samoa ia e nofo tu mau le a onga lea ia ava bea e te via a waifa so ta imantua fa ia onga le la Facebook page ia ngafa tene tari ngafa a mese so matu tina fa ia onga ia faa mua mua ngafa ia o ina olo ia ia le ajoanga uma o a onga o le mantu online Bible school ia po le a onga tu mau fo I Samoa a le Vasa Pacifica ia olo I to tonu o sa o siusenga I Samoa a ya fa atalo vanju ya ina yo matu ainga umalava fa pea ona mafuta mai I to tonu ole nei le nei stete o sini au se jalia po lunga fo tato Facebook page I tu e fa ole ke lope eme se fo ya lunga le tato website ya fa atalo vanju ya le tato talo fa fa mo ya te oe ile I tu e fa ole ke lope eme se fo I to tonu o sini I au se jalia I a I tau ainga va pea ona mafuta mai ya le tato le tio ya ito tonu mantroe yo so se me lavo e mau mai e le tanto por kalame le talo fa fa mo ya e fa talo fa mo fo lo fa antu ya te o ya manu ya telefo fo nga umo to toy ya o le nei va ya so ya e mai se fo ya le alo atu ya mo le sapati ya le tua e le aso anta ya o a ya tai tonu fo ya o a fo ni fa le tonu ya o le neiva ya so ya awa ne I awa ne mai ya na fa le tonu ya e ave to tonu o lou ainga e a fa inga I e mafutanga o lua maltina po o lua fo I maltama e meisi o le fa na ua o amen tutupu le ele tatu savalinga I le neiva ya so ya fa mai paulo le kalesia I Filipi fa ngalo ngalo mea ua tua nai ya e savali puno wa ilu ma mole luma nai ia wa manuia na yo tato ainga a yo an metutupu le vaul tama maletina yo ye jemi efe ese ese ai ai e so poi foi fam talanga le tasi ile izi ia awani ngalo ia te oe a awani ngalo ia te oe o ye a o mai jemi o vive singa o jemi foi wa luta luta ia le tonu maftanga awani ngalo ia te oe a o mena na mai ele tu e tapena ai lo tanga te tu foto Fuailo, fatua tua malo tangata a evai vai aila, ya longo wina, ya wasa loto le te ambolo yante o ya oi foi to tonu o maftanga to tonu a inga mese tama matina, ya wafi ese ese ai, ya mawai nisi tu langata to te lema na omia a, ya tai tonu, so watu no pele sa moa, ya ole tato por kalamelena, ya ilene fo yaso to nai o afo ini por kalame, ni fua fuango to toi, ole nei vayaso, to yaso to I tulau le neiva yaso ia yai leanga leo le tua tau tua na le saunga le mulungo au wala tato te fewa yai ia wale asa lava fa lave lave tutupu I au wala a mese tutono le nei stete o sini I au se talia olo matua I pisi o le au wala a ia tau tua na le saunga le mu a mese o nai whanau ia au aonga le toi hae tu fo yo whanau I le vai yaso vou tau tua na ne o tanto matua Ulelei le aolo walo na elu le momoli lelei I to tonu al falea onga loka le pa ia na ito saulea e alu le fale langona lo fia fia a ia e awa le tuu na otameti eo la tou e sava vali fai mei lawe loe la tou lawe loe la tou sava vali loe la tou me tauna vai ai ai lawa le sasi a o vai matamanta atu I news a sau wa lesi ta avale o le sava vali na I whanau ia wa onga I le tai au wa usu le tai au sau wa ka avale fo ilele fai mai wa lost control le ka avale sau wa osu I tua male au wala le fio ne tamati wa lati le ai o se tamai titi le na temi sa vali la wala ale nga solo a onga a io tau tua nana io tato matua le saunga le mu
walo mafanau a nga yantu ya wa onga a mese fole toi fo imai malu o tatou fale. Ia tautua na a o sailo vai vai he tu ilunga momoli tamaiti ma toi piki le teimi e ju ua ai lea onga. Ia ona e fia fia lea a ua a tatou tautua a tatou va aia na yo tatou fanau yo tatou loto atua. Ia emanuia fo itama fainga na yo tatou walo mafanau a ava pe ilele leile tatou va ingo walo mafanau. Ia e fa pia fo I ona le tau nuu ise tau nuu unga lelei. Ia sa moae so uantu nuu pele. Ia ole tatu por kalamele na. Ia ile nei fo I yafi yafi. Ile nei fo I yaso to nai. Ia ole fo I se upu ua tau le tama li isa moe lau faafofong anga. Ia o tou wa matua fai tama. E matua atu ia te o tou le tatu por kalame. Ia au maya le anga lelei ole alofa ole tua. Ia faile mo tatu ile nei yafi yafi. Ia abatu olo tou soifua meze so manjo wola. Ile sampanti ile aso atayao. Ya manuia tele ne ya fiafi manuia malolonga le poa na nei. And God bless you all.